Tetep hidup kahuripan aing, urip aing langgeng dia, urip dia langgeng aing, urip langgeng salawasna, urip langgeng salawasna, urip langgeng salawasna.